chase the dream, no. So how do you chase your dream? Ubu obeka se maya sa ni umeng na maebi. Yanya motivational speakers or makasachi opi di numkraba radio swa. Omusu kika bichre ya. But how can we build it? Ekwan ben ye beti mi a faso. Ning na ane se. Why a dear bakubi ache? Enwa. Sometimes you meet in a community, but because I had to say, "Oh, ni baby, ako, baby, ato sa, you are not expecting any change, biya." What you say, "Basa, anya dia change, biya, beba." Oh, aha, a dia ba kuna ne biya waya. Oh, basa, chale, unsa Africa so ni panka sa kasa du baby ya impe change. Tuna brochure na utu free community way, no akotuna community way, free community way, na ako community way, ubehuna da kro ne bibia farma on. Enyuma na kro bi wo ha, ukopie we mu, no akoye we kakra, no akoye we kakra, ni nyina wo so hwe, ye betimi aboa wo. Oh, kwa ba akubide bia ko bebeto no adwuma ba ko nan mu no a, de bia, enyuma ntimi sesa, se promotion course wa ntimi nkoso. De bia no she police atade, de bia police atade no ane she no. E sey wo ya ban adwuma, omo ye customs adwuma, omo omo immigration adwuma, de bia omatade ba ko nan ne she omti asem to omo ne se nyese, oso omo de sa police atade no ko wa, oni atade she. E se ma hudu bibiri, dwene ho deep. Wouldn't mean shada nya de ba kun de bia se ope different result de bi. E wase du be bia wase san di no mu. E kwan ben abeti mi afas wase se mu. Aje wu wankasa anope wuti ne wu en abeti mi asesan sa channel no. Ubeti mi asesan sa channel no I se ukita remote uhe TV ya kakra nwe miyano dre na asesana kodebe vifufo se kodebe vifufo na se de woshe ne eya ubon se waka ho sana brabo etie. To be busa say open ti e ma e no mo na mo yensesam yes e ma no mo na mo do ba bi a wo so otimi sesam enti me ma e no mo na mo to yensesam yes de o te ho no say nya e wo so otimi sesam because obi ti awade bi hu obi ti me nka se ko jawa wade da bi nya no na me ka but ade bi o na hwe na hu ni ya entempa no wo bo ho don na ko simple na afi wasesam na ensesam timi aba ati ase Bitia wadie bi hon. Da ni e shena. Enzo not

se ema ye a yo me ma yure ho me nwiwi every se sa papa ni yenim no yenim kwen ofa so e na de me nkofa ba bi enu kwa sa okofa go wan ye kra kwa kofa no e ye kwantia bebe nu ani mre hwe urade anim se won hira no e ba Wenu afa baby na odi bibia kofore for na odi bibia kokeka keka no ho na afa ekira kofa ohaw ene amane e de abre no afa sika no beba won timi ni sika no I have jene na go ponto no super famu bibia ra edua de a wode ahyefo na mami fountain sim ye kokromu na Duffy's Health and Beauty ni ma pa ne wo gan adwa so bi na me kan fo e dia ma wo ye wo ohima feminine mecha wo hwai ne e bo awo menstrual flow no etimi akoyi e kama e dia ma wo pins ahodo a wo famu e ba no keten ketia e ba nu no kala so so a asesa na afi wo ankasa timi se da bi nye ne kala ni ni ma ohima feminine mecha eni wa kagiremu ne ensiesie wo